Ia ko ngai whasea ko whi filme ke tau kau whakataha i hoa tāni, pā mui tau polo kalama hiva whakatonga ko ia ki aho ni, ka awatai pia whi hiva e koe ni, ta hiva siana pā mui toko ua maki motoro.

Malo ta ma uki he fia fi fa fo fagoni ka ngai fasi ako fil fili mai ke tau kau whakataha i he fia fini pe fatawange pe oktokonia tua ngai fasi ako ni ke homo ngai fua fatongia i he ahoni. Tau tau te fiton kia ki mou tōl koia o ku mou whefononga aki koia i he halapule anga mou kei whanongo mai tau le tio e fa ema malval puini ono. Whainga maale koe ni e oata e tau ngahi o ngongo lele i koia pe a mehe loto fale koloa koia a Jones Industry. Mei helot vai koloa i pe a sonasi o atoe wha manatu ki he hou e ki ka pefoga e ka kaiko ia e whonua ke ki mōtoro goi au kei fie mau. Whasio si o ha mō ngahi naunau langa, naunau whapalama, naunau uhila, naunau goi a ki tō kanga pe ki whalehanga o os whakakato ko tō atu ia i helot whale koloa koia a Jones Industry. Mau fua whatongi atu pe i he hala willinga toni i loto nuk alofa ka pehefo ki ki ho maoma a koia i tofoa. I he hala taufa a hau taitai lele ki motor e mau kaunga we. O te taufa i fasu uloa ki ia, fatawange pe mō mau hai fiaf lele i ahoni.

Io malo mo le lei e tonga ko toa pe malo mo la mare ho eki mo ma we te lo tonu ka lo fa e tau program ba ma ke ko ho mani pe mo e tau farklo i lo ko ya ko spare ba zone ho eki ba mo gainga te tau ki i tala no e ta fa ki ko ni fa ka ki ko ya pe mo e tau American Fresh a new era of cleaning e tau nga hi ko lo ke ke ko ta fa ki ko ya o cleaning ko ni ma o si ma mo ko toa ya me he spare ba zone ihe hoani famanata tai be ko taukina fo frema ke ke ai mama ateni ihe rita taha ke rita ua na to ko fe ma ko taukina fo ke fo aki ko ia ta nga hibala ko ni mama ate ai ko tau pepe hina fo maino reva liquid o ko loto hina fo ko ni ai mama rita taha ke rita ua ihe frema ke ke nam re rei au pito pe ko mau tuku etu ia pe to ma au pito ke fo ma fugeni ba mo powder fo ihe frema ke ke ai ma ateni kalami ko ia wangi ni mana wa o ke kilo e wa pa mo kilo ko ya enima ko ni mau ma o to ia a me spare ba zone e ke hawani be foke tau hina fanam le lei e frema e tolu e ka tau frema ke ke e tolu ke he sama spring be mo winter pe ka ke ngata i ma te ba me tau hina fano fano e frema ke ke au ngai ni ke ngai api no fo anga nga we anga mo ngai api ako pe me he loto freklo go ya a spare ba zone.

Malo tau toi mau ki he fafini ho eke pefo ka kai koia o fonua. Ko ngai fasi a ko filfili me ke tau kau whaataha i he fafini. Pea whaatawange pek toko ni atoa ngai fasi a ko ini ke omo ngai whaafatongi a katoa pe. Pea me apina ka pefo ka ki mo tol koia o kumo kei fefononga aki i he alapule anga. Fai ngā maleko ni te tau hoko tai pe ke tau ngahi o ngongolele ka pehe foki ki he ngahi whanongo nongo koia pea me he loto whalekoloa koia a Pacific Timber and Hardware. Me hloto whaikoloa i pia Pacific Timber and Hardware, watai pihena e whamu.

Ana tuia ka pau oku kekei whase o si o ha o ngahi naunau uhila, naunau whaka uhila. O klolo to ngalele he taimini ono wha maa 50% off a ngahi naunau uhila kotoa pe. I hiloto whare koloa ko ia a Pacific Timber and Hardware. Pe oku osi a wha maa ko ni a pongi pongi, aho pule lulu ko ia a pong pongi na. Ka koe aho tol noa ia o e mahina koe ni ko September. Wha maa tāwale koe ni o osia a pong pong, te ato ai pe ai whakaongoia koe ni, ka ki mautol koe o kei whakaseosio hamunga hina no uhila koe wha maa a koe ni o osia ki a pong pongi. O atawewewasea koe ni paka hil koe ia te tautok hokoat pia me ai.

0: Io per me lo fai colore per Pacific Timber and Hardware, o tai per fa manato heni ga ki motor go ke fa se so hamo nga hina na fa uhila. O glolo tonga lele e tai mini ahono fa mama 50% off ko e maunga hina na uhila. Glolo tonga lele e tai mini pia e osia apong pongina a pule lulu a tol no ko ya o septemani. Ika ke nga tape ai ka uto e fa mama a fo ke tai mini 30% off e tai mini e mau leaks a ko na nau ki lina ni aonga ni ka ki motor ko ya o ko ke fa se so hanga hina na ko ya ke ki lina ki pe tau hia ka ho api ke ma pa mo fa fo fa lo tonga lele e tai mini ai nga hi a fa mama aya ko ni ko sales ko ni o ospe mo ya apong pongi a to no a ko ya o imagina ni fa mana to to ipe a eta o misini waka ka pa te ke fa tau ha o Misin waka i he tau noa HP, te mauhanga o upgrade tai totongia ki he whanoa HP. Whakapau te ke whakatau i he whanoa HP, te mauhanga upgrade tai totongia ki he nima noa HP. Ma o katoa ngai whama ma a koe ni, pe a mihilo te whaikoloa koe a Pacific Timber and Hardware.
1: But I understand why. See, it's burning me to hold on to this. I know this is something I gotta do. But that don't mean I want to. What I'm trying to say is that

Kaungai whāsi ako whiriwhiri mage tau kau whakataha I he whiawhini pe whatawange pe utoko ni atui a ki homo ngai whawhatongi a pe mei apina. Kai pe he whaka ki mauta orko I ako mo kei whiwhanonga a ki holo I he halapule anga I he whiawhini. Whatawange pe utoko ni atu anga hi whāsi ako ni ki homo ngai whawhatongi a. Te tau hoko atai pe tau ngahi o ngongo lele I koi a pe mei helot whaikolo a koi a ai MNJ Bora Teng I loto ho foa. Whamana tu atai pe uki ai whoke e mau pausa ko taitai lele ki mauta orko e mau kaunga aue mata mali mali. Ke oa tu pia mo utu aha mo ngahi mea lele, ka veni peko hape ha mea lele ku ke fiema o ke utu, tai tai lele ki mo tole e he mau kau ngau e mata mai mali. Ika ke ngata pe ai, kako e mau tanke vai, falala anga au pito, pia kulele au pito eni, ke utu pia mo tana ki ke ai ai vai, ki hono ma uko ya e family, tai tai lele ki mo tolu e he kau ngau e mata mai mali ko ya MNJ Warateng, ke toko ni ki mo tolu, I he fiema o tanke vai koto ape, ka pehe fuki ke utu ko ia aho mo ngahi mea lele. O ta whi whaisea ko ni paka hil ko ia. Tau toko hokot ke tau toenga ko ia tau ngahi o ngongo lele pia mihilot whaikoloa ko ia I MNJ Warateng.

Iki berere tangu tabe pe pin tai tai re ki mo to go tabe solo mo bulang ta u pe longa ki e pe fin wa be manak mo fo ta wang ta u mo go tabe mo i lo to lusi na ta mai mo la mari pe wa be tu i mo fo ta wang ta ki ka fo ta mo to lo ma ora he tu ki ka fo fin ya oni a hon ga ma fo ki to go se ta u try them show ma ta ngai por kala mang ma he ni go ya fo fin ni to emite uno a che fitu va por poño no va mai ni qua ogo fa con gen bang motor o be tu im ya manaki ku poinga mari e be ni o ki nga un mai mo mo ko ye va ku to be o be tu i poinga mari e be me ko to be i he ta ko to be o tu to mani e fia fini ko mana tu o tu e mang motor

Con ae tonga hi tua ki e fefini. Toi militi e tahatolu ki e fitu. Wapar bueno no e fai maa eni me pe o manu mata ngō mo e fai fini ngere maa ngō tolu maro mua e tau maa wai fefini. Fia wene sopata o pa mo e fare oi o fa maa ngō tolu.

Ne ai puke aha nei tāma te ea e tāke whuloa taha o Hezbollah penei. Whanau i Ahazan, Nasrah, i he taha u taha hiwa anonoa, i he kolomua o Lebanon i ko Beirut. Pea ne tupu hake o Saia he ngāhi historia tau e kāinga tui mōhle mi, mō kinau tolu ui kai tui tatau. Nā ni whiri ai kene whulau o ako i he akoanga whakalotu ai mōhle mi i Iraq ko Shahid Islam. Pea ka e kamata anga ia hono lalanga ai toonga whakatau doi toi ki he tala wou koi ni. I he tau taha hiwa balua nai whakotu ai e pureanga Iran ai kautau au e Hezbollah i le to Lebanon. Ko Hezbollah hoki koi pātia ai otua koi pātia of God. Hono uhinga koia o Hezbollah. Na kaua Hazan, i he kautaki kei iki nefiri i ngāhi lakanga maalunga kautau fōu koi ni. Pea koi taki whakātoa, oi taimi koia, pea koi taki, oi taimi koia ko sapu, tuwhiru na e toki whakanoko ia i he tahiwa waru iwiwa, hiwa, pea whetongi hanau pāti i he tahiwa hiwetaha ki toko taha ko Abbas Mousawi. Pea ni hanga i Israelia tāmatei e tau tahiwa hiwa i hono pomui oia whataha pe mohono whāmiri i hono apino po ngāhiri ane ngāhi palandi o hopi whatau tui toi loto Israeli. O mate e hani ihi owa he toko wanoa. O toko taimini nai whirea i e Hezbollah a Hazan Nasra ke hoko hake koi whetongi e tunga taki fo ou o Hezbollah rotonga ia okune kei tau tolong fulma ua. Koi taimini whirea i a Hezbollah a Hazan ko nau taki fo ou pia ne wikia i e kau Moslem kotoa be i mamani o i kaiko Lebanoni be ai mahino e ngahi lawa mea e tako tahani ki mua teki whanofo koi taki pia ko honau lo to be ia mi he tapo kotoa mamani ke whirea Nasra poko Hazan koi taki fo ou ia kulupu tau tau i toi koi ni koi tahani ngahi lawa mea he teki hoko koi taki nane whakakakato he palania Iran i loto Lebanoni i hene atamai i mō whakalotoa ha tangata Moslemi kene whakahoko ha whakapāpomu tāna kita i he taiwa balutoru he hiri koia ngāwe whamirino ato Amerika mō whalansē ki hona whonua. Na mati hene kausotia e tokotolu ngiau pia koe ua ngiau whātaha kausotia Amerika pia koe ni mahiwa e kausotia whalansē. Ni whiwa Amerika hana whatotolo i peko haina ni atamai e tā mate whaliriku koe ni mo i kai beke nau i loi, nai toki hanga ai he mō sātia Israeli o kumi o mao e tamana ane atamai. E ni, ona utuku atu ke Amerika he tau tahiwa walu no, ko Hazan Nasra. Ko ia nane whakahau koi palan koi ni, ka koi waha tai mien ni nane te eki ai ke hoko ai koi taki. E I kai ngata ai ne whakahai Israeli koi palani tā mate, nai whakahau ko oku meia Ali Khamenei, toko Ali Khamenei o Irani. Ne ki longo hene Amerika o i kaike nau fūto o mamafa e tukua ki nei whai Israeli e nau sio ke tau si o Nasran une kei tau oua he taimiko ia. Ko e toki taimiko ia ne whiri ai he Hezbollah Hazan ke hoko ko hanau taki he taiwa hiwa ua pe toki taimia nai toki mahino ai ki Amerika ko e toko tahani nani whaho ko e tāmate ki ia ki he nau kauso o tia e uangeau whātaha hiri hono wikia kau Moslemi. O maamani o mahino ko ia nane taki e hopi ko ia, ka koe tau ia e hiwa mi ai. Ne taki mai e Nasra, ai tau a Hezbollah mo Israeli he wanape maono, i loto Lebanoni bea ni holo mui ai a Israeli hiri ha mahina e taha. Mo e konga e na pitakai bea koe aho e tolu faa. Ne puki ai e kautau Hezbollah e konga o e kautau a Israeli nai leo i anau kawa aponua. Bea iku ke toi wikia e ngā aponua Moslemi e tokotahani. Taimi tatau pe ko whaapai e toani ha matapā ke hanga atu e mōsa a ti o wakiri e whitu o kutoi mi ai o whai hono atamai e kautau Hezbollah. Whinga ki whanu no e historia e toani e tau e tahawaru hono kumi e Israelia Nasra ko uhi kone tā mate whakamaata e nau kausotia mui mui mui ke maua e whitu o kuiai ne au e nau kauspai ke konga whanua Moslemi ke kehe mo i kaibeke asi ai. Nei toki nopo hefo mō sāti, mō i pureanga Israeli o whao e ngāhi smartphone, mō i kōd Apollo Pager o whakatau he hake lotoloto o ika ilo e ngāhi whanua, ko e ngō mea ngā aue koe ni o kumau e Israeli e ngāhi whamatala kotoa pē,
e fai ai o to o nga i teita ko ia pe ko nga hi information ko ia ke mape ia ke toi anga o hazan pe na tok ta afi o si nga sara na e ta afi o si e nga sara a Hezbollah ke na unga a ke smartphone ka na unga a ke pe ai call Apollo Beta pe ko kalase ni o kuseni tohi a ta pe o i kai lawa telefoni pe tohi whakapoki reply ke tohi ni iloa e motoro ko ia ko AP924 ka i kai tene iloa i kuo kapu e sieli e mea ngawe ko ia kotoa i hea ke rotoloto na heo ko fo'i hoko e fo'i laka ko i ni ko ai mo saa te a sieli ke nao maoe ngai whamatala kotoa pe kautake o Hezbollah ke whakaofia i ke whetu o to ia ia Hazan heki kotoa e mo saa ti pe nai puke kotoa e mo saa ti e lain whetu take kotoa pe le panonu wa o ke ngahi mea whaita CCTV o tānaki kotoa mo ngā whamatara ko ia e kakato. Pāsoro ki Elia ko ia uto ia e tuani o mahino pe u papapaui ai whetu u o kune ia i na i kai pe toi mamahe ia me e tau e tahawalu. He aha ua whetu o September tau ua noa ua wha ko toki mao ia e Nasalan a hano loto tānolo lahi hange i hapu. Toki mau ia ana sala i hono loto tā nolo lahi hangea hu o Tele 5 Star. I lalo pe o Pisilaya Hezbollah i Elia Tahia i loto kolomua pe o Lebanoni Beirut. Ne tuku ato i seri ha laula apuna e hongo pulu ke nga uri ha po i misaila e ni manoa. Takatakai he Elia ko ni pia ko e kalasi e ni okune keri e si ma o au ke pute tolu noa i ku mano noa i ana sala. Moi kotoa na kautau ni nau ihe loto tā nolo lahi koe ni. Ne toko whahapa ofisiare i Hezbollah i aha hono ko mate ko ia nā sara. Pea koe taimi ko iane lele i hono putu whaponua. I loto Lepanoni ne kolosia i a laula apuna ia ni ma zeli e ria koe ni. Ia i kakai mai whatongangi Hezbollah ko paupege ia i aha mate o taha kotoa. O kune whai hakoviki i zeli. Nei puka video ia e aho. Koe aho ia nei papongi ai e takipi nei ahe puka poi video takini pe koe aho e toluho no keri moru. Tahata he kainga moslemi a Eriani pe motata he kainga moslemi a Eriani ke whaka moni ko a pe oku moni ne mate. Pe koe taimi puka mamahi o i kai ngata pe i Lepanoni ka ihe moslemi kotoa o maa mani.

Ora fo ke tau tae whanonga ki Ngāhi Whāua Pila Tomo me Uwhanga Lope. Ka koni Ngāhi Whātoka ngai ni ko kau atu i Epe Whini i e hoko koi a ngai Apusia. Ka kutau kong whange ku whoroa tau tae whanonga ki Ngāhi Whāua Pila Tomo. Kaike, hoa puina noi whai maani me pe o manu matau ngō. Tōi miniti e tātolu ki he paru.

Tulo lilio ia e fini kuna iwa ko ia fifi et mag motoru i e fini pa pol bunia no fa mai ni me pe yo mana matango pa bunia ma motoru i fini i fo po ki ho ko dona hi mai ne ari pe ke o ato ai programa hiki ko mi to branga na hi pa pa ko ma pe mi parin ta voi pe tu mo amanaki oku pringa mari be me ko to be tapo to be pai potungi be ho ki ki nga nga ko to be pa ko ye pe fin pai be tu mo amanaki o le le be me ko to be ki ma wi mi ma malo ki wa ko na i fotungi ke ke i nga i pe pe pe ni do fito ki nga i pe mo moko ko ni o be amanaki pringa mari be me ko

0: be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Tap ke fio doa gua fio tap do tong. Gua ke u fanga do e ta kato e funo melot. Kaya ta mo ke fai ki pro kalama tala tala noa ma ke he goe ni kau ma ai po tala noa mo e taha e kau business lala e fun one. Ta di fito e sektoa e langa pe ko tala tala le i ai ai business coin. Te tok tuku pe ke na tok fa fi loki naua. Programa ko ni ko ta ya programa ku teke pot nga we ko tokoni make ko programa tokoni make he ma sektor ka ulanga pe ko ta le ko mere ga maga was ki he ta po ta no ko ni we nga ta ta no ko ni ko ta wa va ma ta si onge ki hala fo no na mo fo ma ya i wa ma ke taimini e ki mo e ka mata mere ga maga was fa mbe ke mo tala no mai ki he fa fi lok magi moa ga mamo businessi mo e hai lo lo ha mo le mamo businessi tai mini ka ma fo ke e fa nga nga we ko mo fa hoko malo bito mere ka was
2: malo apito e e beta no fa fi ki mawa ke makawati e polo kala ma ko ya ho ani ko e ki business ko ndong ma fa hoko o kon o ko ya ko e KNM Lomo Construction oko ohinga ko e ke ka kawasi pe ia pa ko m ka mele pa ko ma be ke u ya ki pe ia ke ne mlom construction pe na kamata ki business ko ni me tai ba he he ba olele mai ke ta oni oko he ko ta oni wa fitu e ai lele ko ya ki business pa ko ma nga we ake oko ma ai langa ke ke pe o oko laba e ai langa faile ko e langa hardware ke he ko pharmacy ko swimming pool pa ko ha pe ok depend pe me he customer ko ha ne ene firma ko ya ke mahanga o faka hoko oko lava leba ke nga he nga o e fika aki pe mo sima nga he ma lava ka to pe o faka hoko nga nga o ko ya o faka ta ta pe pa nga firma ko ya faka hoko ko oko firma ko ya he customer.
1: O hui mwai tau hini e mele mo kawas na e kau hono whatoranga e mo ki businessi e pot ngā we. Na e kau ia e businessi na e whehano siofi mai halafono ngā au mai e ahoni wai tu unga okwhafi e maari e pot ngā we kawas. Pa o loto pake mo vahe vahe mai kawas na ngā whee taimi na muha ngā i o whatoranga e tuku hau ka maha mo whatongia. Ko lawe i hangi ko lawe mele tau ne wafitu. Ko tau pe fiha na mo i loi tu kau na mo toki lo pe tau homo fulu ki moini pe na mo i lo pe me kamata ang
2: na kamata e ai businessi ne te ke ke i lo au ia ki henga hi me ako fi ma he tu kau i lo pe ki ai tax ke ke i lo ki henga system ko nga ia ki he tu kau ka ko no mo ni na kamata ko e businessi kamata aki me ki me asisi ke ke fe unga pa anga ke fe unga me anga au kana e loto lahi peke fai kamata ko nga ko si oke tunga ko ke family o lahi ngai to no no he tunga ko ya o e tuku hau e business i pana o fakau kau ke o alo ato peke pot nga o e ke nao kum fale e toko ni i mai e business i ko e hae fōunga e lava ke mau mui mui ki ai ke lava ke hoko hoko lele i ato ai businessi pa mo mau e nga he totongi ko ia oi tax ko ia totonu ke alo ke business e alo ko ia ke puleanga ka kono mo ni ne ke fai ngofua oko ko nga he fai ngata ko na ma fowa oko wako ai oko ma wako ai ai me a ko e mahu inga ia taimi ne ke kakato nga he documents nga he receipt invoices o me a mahu inga ia oko mahu inga ki he tukau pa ko nga hi fenga ta ko yana mafononga mai ai o lava ke ma ko e o ma ilo leva o ma inga o pito nga i document ka to ape ta ta te fito ki hen ki nga fa mole ko ya business i o fe ma ke ai on a receipt nga invoice ke lava ke ke ma o ka to e pa nga ko yana e hu mai ke business i ke tono ai to ko hau ko ya lava ke mahanga ave ke ke pot nga we pa i mui ko ai Hiki ki te tau whetūri mai ha ngahi mua ia mi mui ko hui ngahi kuma mui mui to tonu peke ngahi polokalama mui system koe ai kautaha e toko ni lahi ki maua ke maa umai ki he full time lolo a koe ni uke lele pe business.
1: Namu ngaga hatek sa ijani, pe namu kuhaina ni hanga o whakato. E fatongi e whakatuku hau.
2: Iyo, na mangawe ake tax agent, pa na ma pūwhala, whawhalala au pito e mea kātoa be. Koi. Ki he mea koe nane o mai.
3: Mi toko ni atu pe.
1: Kos.
3: Iyo, koe, whamatala koe ne mele koe moe, ki he kamata anga koe ki kautaha. Na e, hangoe ni lau, na e whaingata au pito e kamata. Pea lere ngawe ake e totongi atuku hau I ha mea tai. Nei hoko e koe palopare ma ki a ki maua. Ko ki koe, taim koe nei ose koe tau. Nei pe mai tuka hoi ki whamata langi. Ko hinga kai toi hoko a te lai sene tau fōu.
1: Koe.
3: Koe ki a whainga whamata la pepe ki mamahi noe. Ai fōunga koe a. Koe mea pe nei kore koe ki pot ngā hoi. Ki koe hae tuunga. Te nohanga o pehe koe kautaha, koe hae, koe kia whainga whamatala pepe ke mamahi noe, ai fōunga koe a. Koe mea pēnei kore koe ki pot ngā hoi, ki koe hae tuunga, te nohanga o pehe koe kautaha, koe hae, pēnei hangarewa

0: pehehe o he panga ua ngeo ni manoa, to tonge e. Po ke taimia na makamata aiko ke mawhakasio aiko ko ha. Ha agent ke tokon mai ka maua, ke whakakakato ai. Ai to tonge tuku hau ke maa opoopoang, he. Po ke taimia na maua aiko e agent, na toi maa maange ai. Ai toko ni mai Asian ko ka maua ki ma ilo ai ngai me o toton ki mahanga o report e faka wiki mo faka mahin o alwai ki ta pe ne ngo na toko ni lahe ai Asian ka nai pe ngai me lahe na ne ki kai pe ki mahin o fe ka mau e kai ke e hili ngai ta o lahe na mau na manga o ke Asian pena mato kilawa o mahino ilerei e ai tuunga ko e to tong tu kohau pe a hua mere wako penga ki yako ke tokon mai ke ma business pe a pai pe ki ne fenga ma ki diploma o lava re wa ke mi fai pe mere ia e ma me afoka paanga ai ni wahon o ku o go fai be mere be e ia be ai ma me fa pa nga ko ki ma te to tonga e se ka ku fim ba ku ka to kon la ha bi to e pot nga we ki a mere ke ne la va fa ho ka ka to e ai nga we ko maro
1: ma lo ko was mere te fi fo ka to ko na ke la ve e ko hala fo no na mo fo mo ai ko fi fenga ke fra ma po po to ki meni invoice pia okmo onia bitoya ko mau wakaia ai sektor ka ulanga ko mea ia ku si palo pare mai ka ulanga ko na me bung na to angia ia ka wasi mo ka mata ta he langa ke tuki e foi fa o ke hanga ton langa e fare ke malohi mo me a mape o at ke ai ko mea ko ke to tokanga ko ki ki ngai re ko ti ko ke fa o aku fe ma fe atu ha ko ko fe foke ke ki mo kama kama tamai ko ha ai pore fainga ta
2: ma fainga leva ke ta na ke ai visiti ko to ape en ai fratao ke lava ke mama wai ai he to kon la ia ke holo ke ai text ko to tong he ka ta e tai mi ko ma wai en ai visiti ko ya mo ma inga opito ke tamai ki ke tai mi ko na wo ko fratao pena o to i visit ko ya ko nga we ni ko ya a feia nga we ko a feia ke finga ke si o ngi nga hi langa fo ta ta ke nga receipt ko ya pe ke ha tu po e ke langa ko ya langa ko ya ne fai pe ko ke ma ha tu po ya ai ko no ma nga pe ma ke ta o ku ma to ka nga o pito ki ai ta ni mta ta te fito ka o no e ke nga receipt ti nga fo ta ko o ko ko na wo ko fai ke ta na ke ma o mai ya me ako to ape ko fe ma me ako to ape na o na fa tao pe ko me fa ka ak me businessi pe ma pe ke na e ke receipt o mai
1: ko fu tala no ga was wo fa hu ko loa why that meaning miss out the like receipt ma no ko me ni fa ka o ko fa tao ga ka was pe mon pe lo ka fa tao ga i ki fo no si si yen ko ne pe pe ke ti wo fa matala o wo o kore ke to i ma receipt ko fa me ho ko fa ka ka ko receipt mo on he pe ko receipt loi Wai pe fuke vai ai kau langa mo kau supplier. Wai ni ihi loto kau supplier. Kei kau mention ni ngoa. Kei kau huanga koloa ko ni ihe naunau langa. Taimi ni hite nau. Hango lawe nai sai hono tāna ke receipt ke tuku hifua ke tax. Kei fuka fume e o mau fie whanongi ai kawas. Kau koutala noa ko mea ia kumahu ingai. He toko ni ia ki hange ko mena ke tāno. Toko ni
0: Kau sama tak kau ma ngawe, nai fai kau tua mea kau tua bi hai kes, naga ke kau habis sili ni kau nai he kau kato kau ya bi fai aki kau fokamore, pe tanak ya ai fokamore ai, pe kau habis nai receipt nai tanak ke receipt, pe kau lain dah nai mea ya ngai koloy naga receipt, ai kau ngai koloy aku ya kau kiano, aku ngan dah ya ke mangawe. Yo higo in magin fai ake fonga nga we gon na ilo ko fai nga ta en ga mere ko nga ne fai nga foki fa ma popo mo fai ha pa matala

0: ton ki he fonga nga oe o kuma whai a ke nga oe. Kai barbare ma poku, koe uhi koe kua nga ki, ai nga oe kesi.
1: Koe.
0: Pea ma whenga reo ke, koe ma whenga koe koe ke wha ma popo koe mea ke, ke to tonu mo mau. Ma foki rewa ke to tongi katoa he mea ke si eke pe, koe nga kai pea mau, kai hu mai koloa katoa pe, hu mai pe ke mahino koe visiti. Kai lava ke tonu e ma whakamatala paanga koe I he mahina pea moe ta. Koe taim koku kai ke mahino ai koe mea ku mahe, koe ku hange koe visiti koku kai ke mea. Os mahino po ka kia tea oia koe visiti, o ku maka tuku ngai ai tonu whakamatala koe e ngā oe. Yeah. O taim lai foke o mai koe ngā oe ka pate uwhaha ngā oe, e ua pe tolu e taim beta. O mai pe ia o mix ko toa pe. Ai visiti koe ngā oe koe, mo ngā oe koe, mo ngā oe koe. Ai ku taim bia kwa inga tae ono kwa mao popo ai koe ai ngā oe ke kwa matara whaka I kiki ai. Koe taini o kulawa ke whai ke eke hei ai ngā oe koe, mihe ngā oe koe, kuhi koe kwa matara. Paanga whaka risi tūnga ke heke he. Ka nage ke pehe anga ai ma ngā ue he tai koe. Ka ku ie aho ni ku, ma ke I whai ngā tāpe, ka ku lawa ke mahi noange, ai mea ko ku ma whai, whika waku mui ma ngā ue.
1: Maloka wasi. Mere, nea ngā whewhi ho lawa o la vai, ke tuku ange ai tex eitse ni, ko tex eitse ni ko eu mau oku, mau whalala ka nau tolu. Ke nao toko ni ke tapu ke mau wha whakamatala. Ka kumahuanga o whakamawhai ka teksa I tēni. Ka ko wakai oi ngā foki, ko mo tuku wange, ai toko ni ofi ko kumahuanga whakamawhai. Ka ke loto lahi ke toko fo I pulu koi ni. Nā yanga whi whi ho, kau kei moi ako nai lawe ka kau asi. Nā tae mo ngai toko ni makehe, nā ke mau o ke lawai o loto lahi whi eunga, ke whao I whakamatala, Mono rewa I ho mo tuku hau ki he pure a ngā mere.
2: Mahalo pita koe, whehui koe a pita kono mōni, koko aluatu pe ki he pot ngā oe. Aluatu pe ki pot ngā oe, tō tō whātaha pe mō ki nāu tōlu. Tāra mai mea ke walo whai, pa walo mui mui ki ai, koe mea pūka ke mahe noi, fōki mea ke pot ngā oe. Toi whā eke pe, toi tāra mai mea ke walo whai, ko walo mui mui ki ai. O... Whai pe hee pe ngahi mea koko whai ngata I ai o a upoe ke he tai nimi. Ia ngahi mo ua ke to tongi, fōki pe ke a mo tolo. Toi whai pe ngahi to koni mai ka te au, alu mo ngahi installment, payment. O whai pe hee pe o māu katoa mai o hao ke tai nimi ko whawhi e fia uke ke te iai ha mo ua pe ko ha mea I kautaha ke toi lewe iai e anga e koe wā e fua whatongi a whikau akuma mō tolu. Koe ki ibe, koe whokiat pe, tae mahino pe, ngahi mea oku mau whai, mau whoki ka mō tolu, oku mō hanga toko ni I au pito, pa ko honga e au pito, ho mō kau ho pot ngā oe, ko hinga koe ngai service oku nau whai, oku koe ki mō atu pape he, oku nau ita mai, pa ko kau ku nau whie toko ni au pito, ka teki mau tolu ke lawa ke mau whaito tonu mau whatongi a.
1: Mano. Mula vei foki oku mo kawe dai mini ngai business lalahi. Tāna koe business lalahi, ko mo si au ke taha ki lupe, owa e taha ki lu, ai panga hu mai umo mau. Tō lahi e ngai business I le Sita City, e koe nau tōu le Sita City, ngō fua peke nau Sase City, ki homo kau klien I mō langa e nau. Apu fuanga, whare lot, hābea whanga mea umo Sevesi mo fai ga taha, o kungo fua ke mo Sasa City. Ko ki whakatala noa, ha ho mo ngo I hono tō tiri whaki atu. Ki kawenga ko ia ka mo ke mo tāna ki mai City, ko extra ia ke tāna ke pure anga, ko hui pefo ki ko whi mai ka kai moe whonua. I he business, ko whama fai ke mo Lista City, pe Sasa City, lawa mo ki I wahe wahe mai ai ka was mo mere, ko ha ho mo ngo I ki he tōkunga ko ia.
0: Ko au ia ko, Pia ngai moe mea koe ampe a moe customer. He kua ko whai koe ma whamahui ngai ma ngā oe. Koe? Ka koe te taimi whai ngā tā, he kua I taimi ni ku o koe ke kai ki fa mahi no ye ki ki ngai customer ni hi o pa o ki ai to khao e ko to tong to khao
1: koi
0: na na fa ga ga na to ye ange ko e fu ko ta na ke de fu to khao ye ki he nga o ko ku ma fai ko to e ta na ki ya ki na o pa nga ko e ba e ki fo ga mo re
1: koi
0: pero ko time ko fa ma ta lai ko ki mahi no ko ga na to ko mahi no pe ko ga na to ye ko na ta li le koi koi koi ke wei tai min hiu no no e ke mai bu ha u hinga bu to tong bu cha cha ye ai tu ko hau city ya fa ma ta lang na to ko inga he kai kai ke bu ha nga sa ska ko bu pa ke to tong ye ya
1: e koi
0: pe ko fa ma ta pe na to ke ma hin me ko na ma hin no pe pa na ta li le he ku na ma hin no ku pa ke to tong tu hau ta ko to koi
1: Aiko ke mua mele pake tau kōmai, ko mea pake mahino ki he kau customers, pako uhinga consumption tax, ko e tuku hau iha te ngāo e aki ha service, pe ko ha kolo. Aiko ka tuku hau ia, ia mele mō kawasi i homo business.
0: Iyo, koe ko ha tuku hau.
1: Ko e tuku hau ia i he consumer, toko tāko unā tō ngāo e ko service. Malo ka osmele ke whetana ki mai?
2: Iyo, ko whetana ki atu pe ke mahino i pe i he kau customer. O ku kake mapule mawaya ki he fo I pese te tahanima goya ko charge goya. O ku lahe ka o customer ya mawaya ku na o toi holo mui na tolu pe he o ku lahe pese te tahanima. Ka koe pese te tahanima goya ya koe tutune pule anga o kako mau tolu ya koe ai kao businessi mo ave ate pa anga goya ai fo I pese te tahanima goya ke na o mau tatau kato pe ki ai ko business kato pe ko pao pe ke na o moa ke pese te tahanima ICT, pia tokta anaki atu o toi te hirifakia ki he lahe koia o I ngā welanga. He koe whi mahino aki o ku mahu inga au pito, tātau te whito ke mea o kai ke mau iaha mau pule pe mau kaonga ki ai koe tutu unihanga tonu pe ia pe mihi pule anga. Okay. Mahalo koia pe.
1: I whakalakalaka mai koe mo ki businessi. Ko tui pena e na monofo ege pe koe whiha kwa ku motana ke tau. Nā ta koni rekoti, ki mua koe teke mo tahui rekoti, nā e whewheho mo iloko mo pānga huat mo humai. Whewhe taimina ea mo rekoti, mā kehe me mahu inga rekoti ke whao whamatala tuku hau toton, ke mauai tuku hau toton, ke totongi. Whewhe ta whaki ne kaure reika moua e rekoti.
2: Ko si atu pē ke he taimi koe nei kamata ai, nei. Hange koe nei ilo pē he fui whakamahina. Faka wike paanga he paanga kō mai. Iha totongi o ha langa nai whai. Ka koe taimi kōku, koe ki te hanga ki ta whama opo opo, koe taimi kōku o ko whama opo opo whakatau ai. O ko fu o ho wale apito ki ta ia ki he paanga koe na e hū mai ke businessi he tau koea. Koe ki te iro ki ta ia o ku wao ki ai. Ai o koe mea iok maho ingai koe ki maao ngai document. Pea whae ngai whama tarapa anga he koe ia tene hanga tara mai koe hai te unga ugea e businessi. Pe koe e businessi o ku tupu, pe o ku mole, pe e loa ene lele, pe mate pe ia e kaha uwawe mai ka koe no mahu inga ia o e whae ngai whama tarapa anga pe he ke tau ilo ia e te unga ugea e businessi.
1: Whewhia mō kau ngā uhe taimina nā u mahino e tō e tuku hau, ka pā wau ke tū unga e tō. Whewhia mō whenga aku mō kau ngā uhe. Maunga me whakumai mahino e kau ngā uhe, e te kau ngā uhe. Ai uhinga he kulahi en ihi, au nau hao e ke pukahameuk tō pē, kukahameuk tō tuku hau ai. Ka kufoki atu, ai whalala aia mō whakau kau, e ke kofeho pule ngā uhe. Kofea kawasi, kofea mele tō toni nā tālāt. E tō, whewhia halafononga, Pukoyanga mu whengau e aki moe vāgo me kau ngāu e ihe pie wai I. Tuku hau koto o manau tōru mele?
2: E, kamata anga nei. Keke iai ha mahu inga ia ihe tōko ko ia o e tuku hau e kau ngāu e. Pea na mawhe tae mahino aki lahi pe au pito pe mawa e mo kawasi pe kau aki moe mea ko ia. He ku pehe kawasi ko toi tō e nau tuku hau o toi sisi e nau wahe e ku. He? Pea koe whamatara e koe ki ai koe ai mahu inga koe ko toko taha ngāwe ko toa pē ko pau ki ai ni whika ngāwe pa ko pau ke toko ni tuku hau.
1: Okay.
2: Oku lawa lewa ke ni hanga mahi noi. e ko to ta ko to pe pa ke ke ya ni fika nga awe mo to ko ha ke ka o hen hen awe pa na ma pa mai a ke le ba pa ko hanga le ba ia ia o hiki nga awe ko ya ka nga awe o hiki na to tongi ke tam ko to o to ko ha to ai ko to ko ha o ke ma pe foi pa nga ko na na wa no mo lo aki anga ia o ai pe e ke ke pa ko pa ko ta ni mi ago o ko si o he taimi ko ku fai koe whamata la paanga whakata au o ko pulahi opito paanga e o alu ke he vahe ata mai ki. E ulahi.
1: Eko e konga ia lahi taha
2: konga lahi taha ia e makoha more a mau e o alu ke he vahe. Ko inga koe, pako mea koe ke ma tono no whaka kaunga au e ai. Ko tui pe koe taha ene ngai o hinga koe ke ma tono no whaka kaunga au e ai. Ko inga koe nao vahe o ko nao vahe lele ia opito. O ko tokanga opito ka wasi ke tokanga e kaunga au e nao kai pa mo e nao. Vahe he taimi ko i ha taimi ko nao tai vahe ai mo nao tai kai ai pa mo. O ko ne va pa me kaunga au e o ko lele opito. Pea ko e whema o ko e kaunga au e ko ne peo ki hanga au e ulahi ko ne alu peo lea ka o whawhia tō tāke ngā oe o si ma o ka ma o pe. Ia neongo ai, ai ngahi o ke o ko hā au pito, i longa au pito e tō ai lahe ka o whulau koe i he tōri. Eh? Pa o ke ngahi business lahe o ko tōno no whakakao ngā oe ka o langa. Ka ko o mamono ia pe ko teke ma whetau laki pa mo i paropare ma koe ia. Ka ko nomo ni ko o ko ma whinga mau kau ngā ue ke totong tuku hau e toko tāko toa. Pe neongo pe o ku fwoi wike pe ia whiha ko fola ue ki motu pe kake te fwoki mai a ka ku pau pe ke whika ngā ue toko tāko toa pe.
1: Kau e mele mea ku fwoi ala hi tahai kau langa. Ko tala mai ku hau pe ia ahu tolu pe alu. Pa to eke me whi whiga ni, e te aha ne whika. Pa koe mautari ai, ko ho aha raki pe kau ke totong panganima noa. O tō rongi ane whika tuku hau. Ka ko hui mele ko si o whoki ki he o kuhangi hafu kawinga lahi ke kaulanga. E ai whika tuku hau ina o kau ngā aue. Ko hui he kuna o pāre tua o mage uhinga kau ngā aue koe ni hopu a hawe whiha alu. Whewe ho haha o whare iki ai. Haha o ongo iki ai ki o kau ngā ala ngā kawas ki he ki fwoi isiu koe ia. Ko ki fwoi isiu si isi. Pe ka pāke ke whai ki ai. Koe ho haasi koe pot ngā ue kai tuku. Whanga ki lawe kai mele.
2: Malo, pito, o ko nau kaupe mo awai, nau pehene, te o nau pehene au ia, to tonu ke hau hataha ia he, ia mou tolu e tuku au he koe mea e tuku au, whai e tuku au he. Ka he kuma o koe mahino ko inga ko au ai businessi ko, ko hanga whaka ngā ue i ki nau tolu, pa taha ia o hoku whatongia, koe ai e nau whika ngā ue, pia to o pa moe nau teks, o ka pau o kua o hoko mai pe pule anga o ka pau pe o pa ta mana wa fe pa top text pa ka pau e kai ko ke text ia e o ku fe ma pe ko te mui mui pe ki tai ki system ko e pot nga we ai e text fika nga we to ta ko to pe fa ngo fu o pito ko to hita o pe ke ave ki ai pe passport pe ko IT ave mo no hingo ka kato foi a peta a hua o sma o mai a fika nga we ko ya pe le pa ke fie mari ko ke ke ho ha ka fa nga mea te ke mo o ai ke be veniu pe ko ke ke ma o po ho nga fa tonia ko ya mi ofisi ka ko ho to ka nga kina pe fika ko ya ho fika nga we ka nga we pe taim ka pa te na o hiki ka po nga we ke alo mo fo mo ko ya i ho tex na ke to o ke na ho ko to a ke na to tex i he pon nga we ko ya te na we
1: mon la ho bilam
0: mer ko na be bila e
1: yos
0: ko la ta e pa pore mo ko ni ko kai ke mahi no i e ka nga we e ma u inga ko ya e tin nam ba e timeline na e piu no pe nga i mai na to ke ke o mai ha IT bo ka toi tau ke pe na ya be ka tunga na na taranga na to ka pai ke na ma me na to e pa be na o na to ku manga o ke e ne ngo ke ke sa ia ke le a ke me a ko ia ke ka nga o ka na i ku ia ki a o la wa re wa na o pa be ke ka nga o e a mo tu ata i he ku nga o e ne ke ke na lo to na to e ke na o to tong tu ha kai ke time ko na ma u ya ko ki na to ko ta ngu to ko ta ra no ko na to ko ya e ke imagino ka na to ai tu ko ha u ko hi pa ku ma to tong tu ko ha ai ka ta bu ma nga o ya ki pa ke na ke le ke na to tong tu ko ha u ke imagino ku kai ke epita ko imagino ko ke ta mai ki ko ai me ko ya na la wa de wa ke pa ngo fu ke na ho mo mai na o na o passport di bo na ID ke la ba resisita mo ai na tak ta ai na na o tin na ba eh o ko tai mi go na pe na o pe mo au yo na lo to be o ke ang ke sbe na o ai na to pe no no pe ko ko de me ya go go a go pa mo pot nga o te to ki fa to to ha ha ku fa mata la ko fa ti pe to mato fa ma to ke ke la he mo me ya kage ka ko ha pe ko imagino ko ki aki ma wa ko pau ke ma fus fus ya o nga hi me ko ni ka la wa ke imagino ha nga tu nga ko wi ai manga o na ra o re ko ki fo ka ho ko ke ka nga o
1: malo malo ka was ko to ke ko na ke la wa ki ai o fa asa ke da no ni nai fa asa ki office o ma to fe nga ke fo ka le re ai va o ma to a ko fa malo o ku mo ke lu e pe ku mo ikun mo lu e ma ne fo ai hala ne fai feta me no tai mini mo ma imagino porque lo wipe me auto get que ma auto to con neto que fa imagino ya con mi mo nga la hita u fe fa no nga ki ai e tau fe nga aki mai ko ni talu e tau tau e talu ne tau fe fa o hi mai no o mai ge tai mini e mere mo ka was ha ha me a o mo si o ke pot nga o ge fa le rei que to to con ni aki ka mo to mai sector la nga ke mo toko ni mai ki he tana ki paanga mo e mo comply pe ko talango fu ke la ha me ok ton ke to fanele i mi me ya me ak maudol pot nga o
2: ko me ma o inga pe ko ko si o ye ki ai ko e ko e tax clear e tax clearance dem ko ma mo ko le to ai ko e ko nga he ton ki kange ko ni ka ma o mai ai pe ma mai fi pitia ke ti wi ai he we ke ka hau poco tala mai ko ya eto fo va va ve leva ke wa rato ko fo ampe e fo va va ve pe mo mo ka o u ge tai mi ni o o ke o ke ya ta ke fo mo ni e ko pe ni bo ko malo ko ta va ko ya pe ko ya pe ta i he tai ko to ape to ton pe ke ya pe ta ke fo mo ni o e tala mai ko ke ya ta ke fo mo ni e
1: fa
0: fa fa cosa me ha venuto fa mandare me re quello che dai me ni o mai e piti anga ngao una tra mai na dotto e pia u a to pia ha che ma record ti questa tax clearance o expire per te che devo me che ha molto lo core a te mia cosa che era tu ya tamai molto lo e poi tu qua da fu a u a to ai imagino e malao mo au e omite ai firma o ia go go ke piti en au e go ia e imagino morate fu ka ma hui nga po ke lava ke tau fenga o ia e ka ba e mo si hanga imagino ki mau ke ya ke tau fi fala la ai pot nga o be mo pe mo ka ta ha pe ga ke ma wa to lo ia ki mo to pa ka ke he ga ke mo fai pe he mai ga mau e pa go ko ngai ngai ko to be ku o ku fai fa fa la ka ki mo to he tai mo ku ma kum fa re ya ta ka mo to pe ku ma hui ngau bi to ke mo fa la mai ke tai mo ku ma la to ai mo ha fi ma pe fa fa ngo fu a i mo e ta nga we ke fa ngo fu a ngi ka wa ai ke fu fa nga ta
1: ko ta la no ke fa la pa ku ta no ma pe ko fala la ba te moto ko fa mon main pe mo ni e tala no be kai ko fala la ke pot nga we ko fa ye mau me a ka mau fa ho me a ka ba wa ha mo wa wa no to to ni ko tu mo s fo no nga mai ai pe a ko pa ke te ha o fa ye area si o mai ke pot nga we o ga mo wa te ke ilo pe ko ko konga lai ta ha ko ma o ku ka fo ki mo lu nga nga ko e tau fe nga o yaki pa ku o ko si o ku monu ka la hi ai a sektor ko ni o si lo wa mo u O si logo wa me te tio. Kief ki potunga we ka ke fano fono fo pe koe. Te te tok tu mai pe ki ta ya ki ai te text clear.

0: meu Deus ilo na que te frahu ko pau ke mau holo e mau tolo. Ka ku ko ilo pe na tau fe kau aki mai, na tau ngāwe mai e mere mu kawas. Ka ku hala fononga ke falala o ngāwe. O ka hano me, ka tariwi ki he lao, ka maanga hi whaino hino. Aho tiu teiti, hau aho, tō mui ai, o skamata tau te ai. Hala fononga ki ai ko pau ke te ai me tohi. Pau ke te hau tala noa ki he ofisi, mai tohi kore wei. Ki, mere, ki ta anoma ke ko ilo peko e fo i, foi hala fononga ongo si alahi moni ka ku unga tala noa koe, iyo koe whala lau mau fie whala latu. Mau fie whala latu ki he sektoa ke kautahalanga, fie whala latu ki a kawasi pia mo mele mwene business. Mele ka nanga fie fie ho mo wanga loka e whala lai pot ngā wega mo wa, hange kou taha noa ni nai.
1: Mana to ke kamata mai koe e business i alo atu pe ko, mana tu i pe ko koe nata uloak tala noa e eku ostangi ospea wia mo whakamata la atu e ngai ngai whaingata i alahi koe ko whepaki mo ia i he business i bea ko whamalo na ke whetokon lai o i keke ngata peho whakamata la mai ka te awa ngai mea uto tono ke o mui mui ki ai ka na ke toe tokoni ko kau ngā we u kai u iloau ki ai ke nau tokoni mai whikau ak mo ao mo sio ke wakao ni e o ke ngahi mea e ana o kutai tokanga ki ai koe ke, to, ke tāna ki koe ngai leko o ti moi mea o toki mui mui mai e ki ai e ngahi tau mai e ki mui kwe mau ke uto tongi au e ngai teks koe e pana o toto alata e ka mo tolo whai e tala noa ngai whakata o tau ale ai ke ngahi paanga oku toton ke u toton wha maina wha tahaba mok siti ke tā tāpuni mea ke ngai mo ua koe ngai tau koe ae. Pena oku whei ngā lahi au pito ke e ke u toton ia i he taimi toton. Pe ia e taimi ni ihi ko whainga maali e ai ko toi uluak toton ia uia. Te ki au ke taimi ko ia ko o whai e toton i pāpua ke taimi ko o whai e toton i ko toi toton i pe au. O o wa ko ni ke tai ni mi o sio atu ko e me alele e ko me alele ma ko me apia o to tonu ko ke fai hinga business i fe ka wa ki ba mo e ta ta te fito ke tu hao ka mo e tu hao ko ia e ka nga o e ke moi moi pau pe ki ai e ko taim ko fai moi moi pau nga ia le pau ko ia tau fai moi moi ki ai ai ko ia ne hanga o whakatupu ai e ngahi pa fe falala aki e pot nga we pe moe toko taha businessi ke time go ave to ai ko e fe ma we businessi o ku fa va va ve mai pot nga we ke foka hoko e ngai fe ma ko ya ko nga he ku ai ai va fe falala aki ta ta to pe mo ma to pa mo ma va ko ya mo ka o customer ko fe falala aki ko me ma e ngai ko ya ku ne anga langa ai businessi ki he lele ita time ku ai fe falala aki.
2: Ki tōkani atu pe pita.
0: Iwa
2: os. Whamatara te mere ko ngā lahe. Tūnga koku i aiko e maki ngā oe. Ka koe hange mena ku lawe atu kāne nai ke whalala. He koe ko ngā lahe tahaia e ma ngā oe ko hui koe. Ko whimau lahia ke haa ki tua ai ngā oe ku malawa o. O mahino te mawhai e, te mawhai e, pia moe. Pia pahe kai ke mā lawa o atu tō tonu ai ripoti koe au whekawaki pia moe mā ngā oe. Ki ate ki mō tōlu, mō ripoti tau pia whaka mahina pia au ke tau. Ko ni kai ke mahino e mea koe ia, e tai mahino pia ia ngai alo e ngā oe. E ko tui lahi au e ko ngā ue umanga tūnga e me wharala e toko taha kotoa pe ki he mea koko whai. Peka pārewa he kai ki haki tū ai ku mea koko whai ki totonu mo tau. He kai wharala maha taha e kao. Peka koe ku ngā ue e pita ku. O ku whaka wharala pe i he mo ui pe ko ia. Ke wharara mai taha kotoa pe te wala to whae ni ngā oe whata tau mui mea ko ne roto koe ki ai. Pa te upa manaki pe ke whae mea ko ia. Pe hange pe koe mawhi ngā aki koe pe

0: moto o ma hui nga bito ke ma mo totono me ko kuma o at ka ki moto ka lawa ki mo farala mai moto kon mai ka ki ma o ke te ke ke he mo me ko numa o o tuwa ki ko manga o te ma ma o o tuwa ki ai farala mo fai totono mo ha ko ya ka ma fai hala mo fa ta kai ki ha o la le ia ki al hala pe ka o
1: kosi wei e ko hui fukin la mo kamata ke toki kamata ke hange ko la ven nai le kamata tongi panga wa ni mano ai ko nga ko fai nga fa ngale si tai ke ha business kama kamata ke ko e ai ko tol mano e ni mano panga hu mai e ta u tol mano ke ni mano e to tongi au nga ni mano ka ko la ve ka wa si la e fanga ki business langa po dano ke langa ka wa e ka palama kawai kau kau maintenance ko ngahi a hafai nga mea pe kau nga ki he langa o hafai nga mea te ulo te maura uia ko o ui hesek toa langa kau ku lahi kau mea ko whatoa ngai kau wasi e mea eku nau hau nau tūl he mea na mos hou mai ai pe a koe konga lahi isiu whakaluku fua hesek toa koe ni kono te klea maulalo mai pa anga utotonu pangana tunge nau mau unau mau te krea mai pena toi lalo he. He ko hewe nau sio ke ki fa unga unau na mo kamata i maa maa. Maa maa hau no fo unga fa mata la. Ka koe taimi lahi ka wasi. Ko ka anga pe wakai ko haa mo homo sio mo haa mo fare ike fangi business langa to kam kamata haki. To na to ro fa unga fo ko yau tapu ike nau to e fra more. Ko tu mo mea ipe. Kana ok nau to na to e fra more. Wah, fai nga mea mo fie fare iki he ngai business i ki ko hui waveni pe ko business langa ko te langa pe fare wau te skill kita e kawas ton rai wu la ka ata hai ata la mai pe ko mea ni fui mata sio ata ni mau sio aki e hau e tamata la mai ko ne ki tolmano pe ana ka unes langa fare tol ha mo fato lahi. Koe hui, koe mahi nani, moe mahi na katu. Toe ngai mahi nani, mahi na katu. Ofa he potu ngā ue se vesi mai se toa langa. Ke hau i he fui ata mooni mo to tonu. Waha mea ke whakaton tonu me tau ni ma kuhiri o mege taimin, kon taimien. Ki mua koe kufa mā bopo e kongai mau se vesi e fai mai nani. Koe ha mo talaloto, ha mo fare e fai. Ke whangi business to kama kamata i he langa, moi mea ke ton ke nau whai. Pa te kamata mo ka wasi pia tuk whaaska mele.
0: Malo ke pita e, ke tui e whiu i mau inga en ke. Tāpo ke ne mea whai ngā tā ke pe ke. Ke te hanga o ripote mea te ilo ke pānga e lahi ange te totongi e. Ka koe te whinga koe ke whai ai mea koe totonu. Te te ongo i ku tau mo whiunga mea ko tau pe uku ke whai. Nā makamata mai uke o koe ka loi mea koe ni. Nā makamata mai na whua mau ke manoko pe he ke revolo koe ia. Ke ripoti pe ai panga tau he ki panga tolu mano pe ku matotong pe koe ni mamano he tau. Ka matotong pe ai
1: wangeo ni manoa.
0: Ai wangeo ni manoa.
1: Kana e lahe se ni tene mau.
0: Lahe au pito si tine au mau. Ko te whakakaukau atu koe ki ai o ku. Ko fui mea e whoke au manoa hei koe ai toko taha koe toa pe koe e more sin koe aonga sin koe ke ha ai mea family. Ka koe ku tui koe a ku koe ke tau mo whiunga ke tau ke whai e mea koe ia. O fi mauia ke tau nga unu ko ke fai ko a business o fi mauia ke tau fai to don ne ke loto ke ona fai hala ma ta ka ko he ko tu ila he ke mea ko mea ko ke loto ko ke fai ko ke ta ke he fai ke ko e o fai ke ta ke ko pe ko tu ila he obito ke mea ko ya o ku to don be ke tau ko tau ai mea ko to tonu o te tau siokita e tau fa matala me ukai ke to ton he time ko ya he ma wo te ko mere un eilo la he un me agoni he na ma fe pa ki mo mere me agoni e time ko nei loto ko mere ko ke fo matala fo ki ki ko me ago ke mai no na ta ofia ti ya ka ko ha ko mai no ke te au ai mahu inga ko ke ma fai me au toto nu e pita o hange ko o kai ke malava mau fai nga hinga au ko o ku mama o ku kai ke ma hala ma nga au ha time pai koe ki maunga I maha whai ngata. Ia taimi he taimi ko uma whai ai mea koku totono. Nga ko ia pepi.
2: Ko whe tāna ki atu pege ka ki nau tolo ko ia ko o ko langa hake kamakamata po o hake koe nau businessi. O ko maha inga upito ke mo tala noa ke kauta. Tara no ke taimi ka ta ha ko lo lo tonga ka maka mata ha ke mo ilo I ai me ako o ku fie ma o me te mo tolu e ka ta e pe ma o ka e pot nga we revenue pa me ka ta ha pe e ne ilo ke taimi ko ya e lava leva ke ya ha fo I hala fo nonga tolonga hala fo nonga fa ka fie fia ki a te nau tolu ke lava ke tolonga tu ai mo fokalaka laka lelei a ke ai e nau business e e nau foka amu ka pau na e pehe ke koe te pehe pe ko te lava e business langa te tau ke ai pe a whenga ke maa ki lai sen tala noa lewa whai lewa e ngahi tala noa ko ia ke ilo I ai tuunga ko ia ko ia e business I ko mahu inga o ia e mea ke ai ngahi document o mahu inga o pito ke mo tānaki ko inga ko mo whamatara ko pao ke ia mo whamatara whamahina kao ngā ue ko ia ko mo ngā ue aki ko pao ke ai nau tin number he ki ai PAYE pao ke tutonghe mahina ko toa pe he ku mahu inga ke au ke osi ko ia e tau ko ia e to unga to tono ki ai ai business e pa o te e whakaukau ai whanki business e langa hake te nau pehe te nau tala mai ko tolu mano pe e ko ngana nau whai na tore ngā oe ki he toko taha koe toko taha koe ia o ku texia e tene whakamatara mai ena ne to tonge pa anga ki he pa anga I fiha me ai ka koe ki asi mai hai tama koe koe ni whakamatara mai business si I ia fwi pango ia e te mo osi iloi pe mo tolu e ko pao pe ke mo iloi mo tolu pa e toki aratu lewa e koe koe mea ia koe tau tara noa koe whi ngai koe ke tuku ke oua e a o ke he mui mui atu a mui he aroha ke business si mui mui atu a mui ha ngai mo ua he e te nau fo ia I pe a ta po ni osi ai pe ko ke te fai ha ha me pe te nau toi liriu nau toria ka business e ta he ke finga ko ke nau ha ba me hinga me ko ya ko ko falo to la hipe ta la no ke he revenue ke mahino ka to ngai me ko fema o ke ho business ko ha ka la business ni si ke ia I mo ngai to tong fema o ke ia I ko hang hai me ko fema o pe os ko ya pa ho ko ko atu le te nau ko pa ke nau fe ta la na to mo ngai fainga ta la hai ka o ape fiu
1: ba ko fenga mari ko ni ko ha ha mo fe ka haha mo fa to lai ko I mo le weekend au ke to nga mahina ni mo mahina ka tu ko ha mo fa to lai ke sektor ka ulanga ko I lo ko me tu ko ha mo mafu me ma mo ui po pe ka was te ke ofa ke ka nga la nga mo I he sektor mo I ai haha me te mo to ko to ke ka ulanga ke na ha fe ka mo inga te na to mo fa to lai to te fit te mi ko na fe ka wa ke me pot nga to ko
0: Io coi ma coi mia vede ho lavato con I tuoi che ma un go hi coi ma un a peto che no fai to ton e fa matala coi no fai fica wa come ne ngau fai e coi me de ne e fra la cala cai capau che lo to coi che coi ha ta po tu ta ha che lo to coi che alu go ho ngau e maga tunga e me ho fuunga ngā ue kou ke whai. Ulua ki, te ke whinga ke ke ofa ho kau ngā ue. Pea ua na ke tai wahi hai kau ngā ue a taim mo a taim. Ho ho whai to tonu koe ki ho kau ngā ue pea mo e toko taha kou ki mo ho whai e nao ngā ue. Ho ho whai to tonu ia ki he potu ngā ue pea mo e hape ngā ue ke whai ku ke osianga ku. Anga ki koe mo ui koe ia. E ki whainga tā ke te ke lawa koe ke whaalaka laka. O ka pauhi ke lawa whakahoko mea koe ia. Ulua ki pe ke kamata mia koe ki ho kau ngā oe pia mea kau ngā oe ki he ki pot ngā oe ki lawa ki te whaitotone mea ko tō peka lawa ki whalakalaka e ngā oe
1: Maro, Mary?
2: O whee whalato lahi peki he ngā he business ko tō pe tatau te pitaka nao tolo ko o ko teke ki laisene nao ngā he business I ko whee mawa pito ki laisene business I pia ai whika ngā oe ai business I pia pehe ke whika ngā oe, kau ngā oe, he koe ngai whenga ta a lahi au ko lawa ke whepaki pa moe pot ngā oe koe tau whetori holo pa mo tau tolo kau business I he ngai mea koe au lawa ke nau whi mao mea tek tau tolo o whi whara to lahi pe ka tek mo tolo ke mau mui mui pe mo mui mui pao pe ke ngai pekau ko yo o mai ba mi hepot nga we fe ka wa ki ba mai ta nga hitu ko ha o ma inga he ko e nga hitu ko ha ko yo la ba ki ta to to ngi ko yo la ba ki te foki mai pe to ko ni ko ta ka kai fo ka ka la ka po ta ta ha ba be ke nga hi business I pe ka pa ho e ke ki ta fa to to no ke nga hi me ko ya e ke ki ya fo ka ka la ka e to ko ya fo no ba mai business I ka ko ko e lo pe ia ngai fenga ta la hite mo fe pa ki mo ia ka ko ke hoko ia ko me ke mo a fo ia I pe tu ko ai ka ko hoko ia ai ngai au sia u lava ke tau fe pa ki mo ia e business I ko me ke tau wa ko ai ko la vale va ke fo ka la ka la ka ia e business I me ste po ta ka ka ke ste po ta ka ko no fo ka ka to a ke tau moi moi pe ke he la ba mo e fo nga ko ia e tu hau pia e lava lewa ke whimale mo lelele pe ngai business ko iau lava ke tau whakahoko pia e lava ke wholoa ia mo tūloa. Whahasi pe ko whi e whamalo atu pe ke he pon ngā oe ko hea koe whahawhi I mai ma ke business ke kau I he tau talanoa ko ia he whiawhini. Pia ko I lo ke ai e kaunga lahi ai pon ngā oe ke whakalakalaka ko iau ke ai ma business I he ngai tokoni ngai whale I pa moe. Ngai whakatahana tau tō whakahoko ke tokonia ke maua ke ma fōfō. Fō ke ma fō watu I he hala tō tono ko ia o ko whi mao mea teku mō tōlo pia ko iai honga ia I he whine mō tuani pia pia he ke kau tā ko ia ko ngai whitokonia ke uklawa ke tau whai. Pia moe amanaki atu pe ke he ngai whi ngāwe a ki te tau whakahoko I he kahao. Ke lava ke te tokonia ke mau tolo sektoa ko ia business langa. Ke lava ke mau toe whakalakalaka ange, pe lava ke mau toe mui mui to tono anu nge o whatatau pa moe. Pe moe ngahi sistemi ko ia pot ngawa.
1: Mahalo, kau ni lava e tau polokalama ki he Hawani. Wha mahalo ki a mele ka makawas. Ma uwhainga maali e, tali e whakawhina e whai. Pako tu ea I e tokonia e wahe mu pōtara nau tau whai. Ko hi ko e koe sektoa o langa. Whamana toa tu koe mahi nani, pia moe mahi naka tuu. Mea mai. Mea te pū, keke maui, maui moe pureanga, maui moe whanua. Mālo pito.